Kabisanan ka sa abon to pinay ko. Hi, hello. Kapirang ako agumayariti ka sa limbahan boros dusun ko. Ay, aramay bo. Ito ka sa abon ta daw ko. Apat na bayan at tiki ako pa damwalo titulan ko onom. 2,000 sa limbahan boros dusun bayan at tim yang paydo DJ Maida. Salinad taluja mongoruhang. Mangambalut, mamalihis do kayo kyo. Lagi sa jam ko pa dua da tanga daw iti ka sa limbahan boros dusun. As umawali dit ka sa limbahan boros malayo ditino, kinaruhang kau di Aida. Rentak segar kyo mata di jam ko unom po. Ang pati lamusan iti ka sa limbahan at kaningaw FM. Kuhoy aramay bo, sumawali. Aramay sinding-sinding dusun datarongo mayatit ka sa limbahan. Mikron hat kabar do kayud kesuaben bae na tikio iti tadau kumahatus onom na pedom siam do hiti idon 2002 na pedom onom binti tepinai. Alan sanda teso senong alidas kio. Ngasuki kiroh dit au pia alidas teke au sungkur do ti tepurimanan do tadau bae no. Pasanongon na po ginawa tong pinay. Ngao na pundo olidas nga amilo po lagos-lagosan kayo mga idwalay pangubatan. Bahang bagal kasasari ka sa limbahan baros dusun diti 2 jam na penting magkaringaw papurangaw sinding-sinding to mo miyampay na gidat kapailan ngay ampay na ti kapailan ko ngayon tawan kapailan gata-gata magisasway pa kapailan karaitot nuri program-program tika ko paragatan ngay di kapanaw tika kanjur id sarili datu atas keningaw. Jam ko permisa orang awat kabar. Om ko sabun tarau ko apa titik ya. Jam ko permisa telun hopod minit. Tukar ngoko dot kapsul minggu bye now.

0: ilan to kau at inkura kau ngayon tawan na tarawbay na idapat at wata siti pagun to kau lihi sa paginawa miyang pa sinding di Just Ready Gusip sumandak morotay so tanan sinding di duwinawin siyaw na di ka kaningaw FM ko hoy aramay bo
1: magkaringaw di kayo
2: papawis sinding dusun taramay.

Tabi na ko itin horputan ko ngayon tawa ni dapat at watas. Kainan pa ng sakit pagunta ko, tarabay no? Ipinalabusat ko, Pisan Meteorology Malaysia. Iti ikaningaw, kasuapan ba niti aurumasam, sadapon maninggarod miyang paitongus, mitanggay drasam, idpipiro no kayo nun, iti katilombos gisam da tatuang kaya. Nudi inapat linasu babas siriba 2 na padam 3 darjah Celsius, babas akawas 3 na padam 3 darjah Celsius. Midday na maruputan kasuaban bayan nanti rumasam id pipirhat kayo nun. Sadapon gisam datatuang na panang at maningkarud biyang paitongos mitanggay drasam id pipirhat kayo nun. Linasu mantado 2 na padam 3 darjah Celsius, gisam da 3 na padam 3 darjah Celsius. May tambunan, kasuaban bayan nanti ruputan aw rumasam kaya. Sedepan meninggarud miampai tongus mitanggai drasam id pipirhat kayanon gisam data tuang linasu mantadat 2 na padam 3 darjah Celsius gisam 3 na padam 2 darjah Celsius tahurinahi dan nabawan pasuaban bayanati rumasam id pipirhat kayanon panong sedepan gisam data tuang meninggarud miampai tongus mitanggai drasam id pipirhat kayanon. Linasu na pandang aman tadat 2 na padam 4 darjah Celsius, gisam 3 na padam 3 darjah Celsius. Ya, Eleanor, putan ka ngayon tawan di dapat at watas. Hitiit ka ng panang sakit. Pagunta ko, tarawbay na, tapinay ko. Pinalabos.co.pisan Meteorology Malaysia.

Eh, karabe sinding di Fabian William Id Pagandadan. Eh, timpu bayan detik kita pindai kau Id Pagandadan nasum pemugunan. Mengilah isai kemenang World Cup de 2026 kio. Amatak dapat bayan nanti hempialan lagi ngai Id pilihan nanti nimungan Id sengin suangi tinimungan dia lah kio. Harapasan di kalion ko bisa nangan di dia DJ Mai lolo goton mimbolotok om abarakatan kunod paralan karaja hino id konti ka amin tapinay alumis kasari babang di lotadaw hiti watas tenom kusabon bay na amunailan rumah samna sedo opon ka irinak ya tapinay ano kagya di pasingkaranan di di andasan ku om gisom dot sedo pon not tadaw rumina sampamad pitanga daw ka eh. Oh, DJ pembalan apa ti sundait kyo sarupod mandat pengkeringau ka. Oh, suai nadi sundait nu kyo. Asasan ni ka pi sundait nu digulud di kyo. Pengka di ka sundait di kaliun de bai no. Saugian ompuayon momonsoy. Pagi hawon naginda gisam magisasap de magano ka. Atuk. Sogian om puayan dat momonsay pagyahawon naging nagisam magisasap do manganuh ka. Mamasan ako nagid sa nang kaswabo na mangintong dat highlight World Cup kumadyo Simpson, David Sando, Narumbay, JJM, Katie, Tantaburo yung mo yung sanan kong balutan di tangawli ang mga lab talinga magkinangaw radio kaningaw FM. Uhoy aramay bo kadi kaliyun. Alay na dita na kaulay JJM at ikasalimbahan kaningaw FM at ang kangaw kan tagiad marabuat. Pasiwata ko ti isa pa kawagupasan kaya pagulod magkinangaw takod kapilan katanggata dati no. Hello, kapisanan ka sa abang DJ M. Makukuro abal, tadaw bay no. Tadaw ko apat oy DJ ka. Tapi na ay mamay gutil, kyo. Pagkuro po nga idkalansanan po kasasari to ko ikalidasan. Miyampay nga wim magkikinang o kaningaw FM. Hebat om aramay ko piyo. Miyampay barakat mantad minamangon. Om haras udawil ko oy DJ. Pinuho ko hilag karana haditino. O milamalam mamuho na sudawil ko hilag ranahon. Baina tadaw ko apat kadalihuay mamaligkuy katupat pitamuan idwatas kaningaw. Keh! Kaningaw FM karangahan manikid tadaw aramay ang asanong kopyo. Kuh! Pansikaw DJM. Bye! Kati. Tamugyat baina kyo. Pansikaw na pasan na kayo nga doon. Tapinay kaliyo nam nagi mamay gutil. Pagkaringaw, pamaramay ka sa limbahan. Kaya rungohan dat magiging

Opisanangan ke Saban DJ amahal gatang-gatad amahal gatang-gatad kantalanda di nga apandai mamanaw. Oroh ya pandai mamanaw kyo memutakon. Apandai mamanaw rikantalan kam nokuro ko piori. Daw-daw no kan tud harot memorian kon DJ. Tepungon nga amahal no kanti. Tepungon nga amahal no mic ngawi-ngawi di bayi ka. Iri no kapasian dat bay no. May dat aw mamanawit kantalan kyo tabi na Diyos Oren o manga kagasay. Kagasan om giratan na pong agas. O may na pa di nga igampiyon na kyo. Mabiyanid kayo nandit o tingalig. Kahanap o dat bay no ti o boros kadit kadiyolo om rasam no trumhok tay kominsiri ba ino pa it sway-sway yung minsawat nga huwi ka lalamin atit gatang dot babarang eh nanggan rin di sunday at di kaliyon din di ay so mumbal mamaray ti it paling dot tasanang iti bobos tasanang iti it sunday at daw di. Saugian om puayon momonsoy. Pagyahawon na gindog gisong magisasap dot mangano ka. May ko insama kay kyo. Kumayon na pati nga iti... Iti kanta kandit mamasod at aguang dot bay na. Teko mamasod kanjur dot bay na.

0: Pagkaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko isa, gisam tadaw kalima, jam kasiyam, gisam jam kapadamisod kaswabon. Lobby agumo kapoylaan. Lobby agumo pumalihisan.

Sinding di tino mata di Datu John guys opus ku di kaugina om pegelu di mata di Hosiani Kiwon tihan. Maya kepe nudih kepelan di tino kita binai tadau tapa ramai yang toko tadau minggu ti kedua pada mister titulan ke enam. Kumada kayu di taro po tapa kyo. Nuna kasiwatan diti dat mongoy ruba daw nagandilan alay na tao na kuli kyo. Mongoy ruba, mongoy ompuya dat molahing. So, tina pa molahing nga autokunilan matiyam gisam dan sera yolo dat pahingampay dati kyo. Katalib na po matiitim po din nga aw na milagulian. Sorry yung papanasalan nga aw na matigumulit ang Pinay. Ba mara tibi pira ta Pinay mumbal mamarait diti sundait di kalyon. Oh, alaku kia dot haro nohot nugyari haro it pengin somok. Eh, tapi na ilinus meringking kapisanangan kesuaban dia DJ. Kurungan na po insula pikantala nam amu na haro kombiyo ka. O, ikarait ni tapi na ite nukya. Iba po ilad mamanawit nukya kantalan. Kamatan dati pamarait ni sundait di kalyon DJ. Inakatalib bo bagimat. Kamatan. Iti bay no bo.

Halo DJ Maida, kepisanangan ke Suabon. Lalu ketan mimbalo tak inkonti keningau FM ku hoy aramai bo Dennis to kudu-kudu. Sarayo pisok-pisok, mamasan no kukmaten sanan tambalut mo ginangaw keningau FM. Lalu ketan to kumunugu ang karajati kita daw. Iri-iri na DJ, bye kanti. Ya san lagat-lagat to kauti kumarajat menunggu ang kopasyon kyo Dennis to kudu-kudu. Simbar kuno pa nga whistle country kadito pinay AG walo kusung kyo. Samok na da whistle nga harap patitisa kago intangay toko. Francis tuya matad pantay baru simbar kuno pa sundat di kalyon nga main bola take a bola kadi. Hindi kyo nga karay tito pinay Francis tuya. Ilan na pamaret sundat di kalyon. Bull, take a bola kad malayo. Harap pulot pasan dati pinay nga iti nga. Manta ko kawago pulong musantin. Okay. Pasiwata ko pati kapailan. Iti na pa nga program seminar ka ibu bapaan kati kihantalan dat papayin kawas kamilan na malahingay karaitat kagunan dat ano ti kalidasan na mental tang anak iti impud bay na ti to kamayan dat i digital kati kyo nagi pangilan karaitat wayan pamagunaan ditit gadget a media social kumad emosi am kawawayan tang anak kati. Iti na pa nga pohoro ni Dewan Super Cemberlang SMK Kaningaw 2 da tadaw kotolud minggu tis aki ya kadoon na pa naman patulan ka onom katimpun jam katurutol na hapon minit kasuaban gisam jam ko iso talib tanga daw.

Kabisanan ka di Johnny Alingid Bakiao. Pansi ka mong kinangaw kiyo. Kunsian kunci gantung ikan talan boy kadaw. Oo. Mandaw pong kapo ka di tempinay di tenu kiyo. Isa gyang aran diri. Kailang mamanawot. Kantalan. Sigari. O, juice oren. Pasan ka di juice oren. Kunsian kunsi gantung at kantalan ka. Ay, DJ, minaginipyo ko manapod bul kasadap ko, dungura ko hilalantay o rule kasari malarikyo, kakawago di juice oren, adada. Sorry po yun po din nga with bul kyo, gama-gama na matutid, adala namin tong at World Cup. Obisa na nga, di ka DJ, kumano gidi basagan, mananom dot bayno, mo'y rihatri hato ko, or wall ko pyo, tong karigus. Kumana gidi tango mi juice o mi isa di bikid ka.

Ito pag kinangaw diti kaningaw FM dat bay na tikya. Mulong piyad at ang kangaw dati mantong dat iti World Cup. At ang kangaw dat nuna po man taguangad ka pa siyan nga sumiwat ka sa rin magkinangaw kaningaw FM ang posikahan nagyakap yakyo.

0: Claire, tunduk ayo po kay ate. Tunduk ayo po. Ay,
1: nakuro, nakuro. Dapo, dapo. Harap po ti WhatsApp na tambalot. Dapo, dapo, dapo.
2: Dako yun na. Magitarong at ako umiagalit. Inga, itarong ako. At ang kanga, ako gadoa din na telepon. Dako yun.
1: Harap ba dati po guhatan na tambalot. Dapo kiyo.
0: Dapo yun.
1: Basa ko po ti.
0: Dapo, dapo, dapo. Ay. Oh, bumok na. Guhatan na tulunit ti.
2: Ko na jadi ko na di ka pion artis de bayna kyo
1: amo bugya nga adi bugi ma o gumo na ginakago group do WhatsApp
0: o si bukti Instagram po kago
1: tinna
0: TikTok po kago
2: adoy do gima kyo kana matu ge pemugunan de bayno kyo mitorunga kami agali minso do kawago
1: Untung keadaan pun damot ni teh
0: di narulan na diyan sila ginawa.
1: Iri, nagibo. Ika, nalo.
0: Kon, ika, mugiya mga to.
1: Ang paikuro po na ogo mo ang WhatsApp. Ogo mo, adi, tambalot ko giya mugi humi-hum po.
2: Ogo mo, nagiba tambalot na hinod. Alipondo kayo na nga. Mangangat ko giya miruba. Alay, dano ko piruba.
1: Kahom.
2: Sa irano po nung kapiruba, kapitaro nga kam. Nakawago talipon. Tagwangan na kayo. Tagkiyadan, pabagyad.
0: Taruhan. Siyo, ay, sila, siyo, papa. Adi, siyo, na. Nakopi ba? Ko na handphone ko.
1: Iyo
0: ko
1: nga, adi na, hila na.
2: Ako na mati mambalot na
1: ay, kanya. Ay! Dagi mo, kadabagera din, no?
0: Kumaos di ka po yung
1: sila. Kumaos ko po yung giyo.
2: Kumaos na di.
1: Kadabagya. Nakopi na dahay telepon.
2: Ang balanjaya ko din din.
1: O, di jirin.
3: Di mo lang, boss, makinangaw. Kasalimbahan, Boras Dusun, Kiningaw FM. Aba!

0: Senibatan Abdul Wahab, biginawan kita. Minagat jam ko, pantalon pa naman ang minit, tarot ka swabon kayo. Amargata jam ko, padamiso, korongaw ko dot kabar, magal ka sa sarita binay. Pasiwata ko ti ito kapailan kayo. Ito na pa nga isa program ni Onjuran na Sekto Kaburuan sa Sumikul PPD Kaningaw miyang Paiso Kadung dat Puruan Counseling Watas Kaningaw o PIBG SMK Kaningaw 2. Ito program seminar ka ibu bapaan gati. Ito na pa nga kihantalon dat papayang kawas kamilaan dat malahingay karait at kagunod kalidasan mental dat ang anak itimpun bayan ati ititimpun digital kati kayo. Ang nagiwaya kuma di ito pamagunaan na gadget ang media social kuma emosi ang nagikawawaya datang anak. Iti na pa nga po haron dot kaduna po damapa tititulan bayo no kontok tadaw ko talo. Kotimpo na jam ko turu talon hapad minit ka swabon gisam jam ko isad talib tanga daw dahil ay Dewan Super Cemerlang SMK Kaningaw 2. Ya katimpun di ke isa tulan ke enam ke tulan di bain atau pinai kau haran dah dihit pegaduhan mantah dat perintah mentok dat tanganak dit kiumur isiribad hapa da manom taun milad harat account dat media sosial hiti na hati itu wakon tinggi sama dat perintah ti dat manalob diti tuwaya diti media sosial kumadat tanganak. So, amilad aliman dat waya ano pa ditit kamayin dat gadget ang media sosial kaya nga agayo kopya hot waya daw kampayatan daw kumbayatan daw kumada tanganak kaya mapagulong magkinaw kamagun sinding ti pasiwata ko ti pasan di tapinay Alinus mamasan kuma di group misingila boros dusun miagal di JLB RB Tiulon Suk Kaningaw hombo-hombo ko na po mamasan magkinaw ti kasalimbahan boros dusun Kaningaw FM ku aramay bo kati. Maginaw to ko sindig pinyampatan di Hekta John i Silvilina Billy. Lisih tupus ko.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pagundit piraitrait, Italy, instan pakawagu na kalabos mantag Piala Dunia at taon diti. Bantugan pamagunan ingapat diti. Ang nakosuang intalo misusuhot, serad ang nakatanod dito ang 2008 o 2022. Damatila New Zealand, Kwasawagud, Oceania, na sila tinimuan kapagulo, nakosuang misandikat mantad Oceania, serad FIFA, minamaruhang slot, mantok pagyamungan pagundilo.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ko tinggaligani ponong piwalitan pagunda po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod to ko na ito ko sabagit magigiyon nga milad sumiliw matok ang talinga diolo. Maruputa tababayan na dit aw o sanong iponong kawigan Sabah kumades kom idnumur usung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayroon WhatsApp usung isa isa anam talu talu isa isa usung turu teka mayad Maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampat eskom om Maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

0: Dan. Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongau ko sa limbahan Boros Dusun, Koningau FM. Aramay mo ti sinding tongorongau. Kihoy, aramay ba?
1: Mata kapila na ba na ti jam ka padam isa padam 2 minuto at kaswabon. Hiti tako na i-jam tahuri na ti kasalimbahan Boros Dusun kaya. Apupusan na jam ko padam 2 tanga daw. Magal ka sa sari sa walihan ni kasalimbahan Boros Murut. Ang mababayan tarong ako ti kaswabon ta daw ka apat iti jam ko padam isa talon hapad minit. Engga nasuay nga itit capsule Minggu Bayno.

Kabisanan ko man di JJM. Uy, wago nagigkain bulay JJM. Ahaso, kapia bayna. Kapisanangan DJ, kanti. Alasa tadaw kya, marabuat nagihinad tambunan. Malaso na pa kapia tadaw kya, tampinay ang mintulungungungung bagya kya. Makimamaha edad aruhay ko puli marabuat nga sarasaron kasarin no katingaligan boy. Ang gumuan dat manginom de tuwaig to mod kya. Anong aw na po nakapiasa nga lang natadaw may mga matugya dit sumadap-sadap na to itaw na nakapi adala nakalaso tadaw. Maginauta ko ti sinding, dua sinding paranghan ko ti kya. Manta di Jemisius Manggata, kaos da kapatayan, om nagi manta di Joanne and Johnny. Sansagan ay saguno. Kaninga FM ko, hoy, aramay bo.

Ano mo kinangaw ko silimbahan Boros Dusun, mantat jam ko siam ko Suwabon, gisom jam ko hapodom 2 tangadaw, maya frekuensi siam no hapodom 4.3 MHz. Yoku Izigirin Zekri, Keningau FM, kuhoy, aramai boh.

Aba, tapi nakaw iti ito ko na digaling pupusan iti kasalimbahan Boros Dusun keo ponsi ko na do kayo minagkinongo manta dite nupo gisam datbay na ti kumada ko dito simbayan keo tilamos na do magkinongo dahay isam do jam ko turu tatuo nga kasalimbahan kaninga FM iti tino sumawali kasalimbahan Boros Murut kaguli na kagu kasalimbahan Boros Malayo do jam ko tulus sa dapon. Saan ba pong sikaw kumado kayo kayo? Kapiro nga huwi kawagod kasalimbahan do sumusuot kayo tabinay. Dua sinding bitang kaya danto kog kasuaban bayan na timanta di Alicia Rosti Antonius Tusak Piyupusan. Sinding di Robby J. Harap yung balutan, harap itong kaya dan. Gisamdat kapi salawat kawago kya tamangan na do kayo kalidasan tamangan hot katingaligan ay nakopo bye bye.

0: Yo, mokono talunga menit po yo. Yo gini o, inatangan tayar no kao layan na pabungan ko nga ngay. Ondo malap min korong ngora po gonong oro ka pati. Rais ko, mga to na bilin-bilin mayara WhatsApp, mayara umang sa siyam limo balo siyam onom balo, onom balo. Igon do po yo, pa balain ko ramin. O sa siya ramin, ondo atingin po mokono RTM click ti. Sa ka makirong ngora, kini ngofe mayok. Ara gino ti, mabuli kao magilong piala dunia. Ara TV OK. Ara atingin po sukan. Ara RTM Click kam download min RTM Click no asa sera min kondo po yo napa download ra RTM Click no mabuli ko mampa download ra RTM Click ara telepono lo tatanggalon min naginoti mabuli ko magilong bela dunia ti ara isara telepon tatanggalon min kapa matigni po tigni po magilong ra TV naik mabuli download ra RTM Click amon naginoti na salud kaluayan TV mabuli mampa download ra tigni po RTM Click ra telepon am naik ra TV am jam karuo ramagun no malupus dengan nipo tanah-tanah pagun tinggi nipo malupus tanah-tanah pagun malupus inatangan kaulayan ti jam karuo sampai jam katalu magun no yogini o pagaman monsoy pakitakan dari rimba-rimba min mayara Facebook WhatsApp amnek TikTok main.
1: Wow, ko yung tiyan so. Kosan malaw, tayo kubulos mo to.
2: Ay, amanchi ho ang kuling ko. Ngilinga karay ko to, kamansi-mansi. Gando ulo. Nilinga hala rinintalan ko no. Sino sampa, ahong, hulok, huliaway. Tamba, bunsin. Tapi gando ulo matong may pahilong.
1: Oh, ko tiyan so. Paiklano rakini nga FM.
2: Oh, sino ki? Iklano ka ni FM to?
1: Iyo.
2: Ano nga, mdingo rin nga rakan ni FM to. Kakapan deo ra. Ilo ake iklan.
1: Gine na yun. Dirun, kalau masalok mangkiro nga rakin ng FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
2: Ya uka, nonco yakin no. Kalai raka pandai ulu nasuangan datira intok no karai kutu.
1: Topot gini yang so, ati lain malumpus lagi tiyo, masuang ulun moy pembali rakadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
2: Pakuan wai.
1: Ma, bukan aku po.
2: Yuyu.
1: Ma, paikalani, teleponi am.
2: Yuyu.